none uwagiye yagiye bariko baramubaza avuga ibyo akeneye ngo ukeneye ibiki ni kuva kastanishe yayise mirako rero umuntu atariko arumviriza indundi hit show ibintu zuhomba nibi indirimbo imaze amasaha umunani gusa ku rubuga rwiwe abantu bagera ku 400 wowe urindiri iki kuburimwe ndani nuko ni indirimbo aka kanyenye ni maze isohotse tugende tuyishigikire muri zindirimbo tuzokumviriza inondwi yose no muri kazi asanzwe azi kuvuza ibicurarangisho bitandukanye ngaha arashobora no kugukorera umuziki yakoze uwiwe rero umva ko aba yavyitondeye indirimbo aheruka kuduha muribuka bari kumwe na Kidumu Kibido ariko kandi na olo olo olo olo olo olo olomi olomi olomi indirimbo rero yaciye arekurira icarimwe ngaha inyuma y'agacirere kiwe inyuma y'abantu bose guma bibaza ati none zitanije ni mubikari mubiki yaciye adukubita olo olo olo olo hama acira dukubita yari kumwe na Kidumu ubu nawo ntadutebeje duhaye mirako ngo kuvuga ko nimba muri stoke byari byuzuye asigaye akanya ko kubirekura rekura atana kimwe mvugiyemwe rero mwumvirize nahoze

kuri za nimero nyene muza kumbwira ati igice cyacu ca mbere cyagenze gute indirimbo muriko muradumviriza nta muntu numwe nizere ko ariko aratiza amatwi twose turiko turumviriza dukoresheje amatwi yiwacu bimeze gute ibayise umwana w'iki gihugu numugwi legimo murabazi legimo uretse ko batanga umunezero hatandukanye mu muziki w'ikibiriraho baraheza bakaza barasohora n'indirimbo zabo iyi niyo baduhaye natwe twayishize hehe muri playlist yacu reka twumvirize kaba rero utari kurishima wowe ngira n'urumurundi

0: Umva nagomba ndamuvuge none wenye narivuze ni Mac Farao inindirimbo aduhaye indemesho ni imisi itatu gusa genda rero urabe nimba ari indemesho cyangwa ari ibintu byakuremesheje indani nimba byagende ujye nimba byagende gutya umva ko abaraperi iyo baduduye nyine babo badudiye bakadudurira ko hama na wewe mwene byo kumva ati je numva nanje no fata ibi cyangwa nanje numva no fata ibi uyu ni Mac Farao uvuze ku bintu byo kuandika uvuze ibintu byo kuririmbyo byo kurapa iyo bari ko baratondeka ngama nimero nizere yuko utoreka kumushira none amatwi sigwawe suko
1: inde mesha hisemwe gufata utwiwe yinizwe na mata mbona taundi mwerera inde mesha ni kuki ibari jewe kandi mbona ibyashaka ejo hazano bikora.

0: Ibi ni biki? Inge nda mu telefone. Ibi ni bibaho.
1: Allo?
0: Alice? Nyaruka munyene ngaha mu biro. Ndakubonera ha. Nyaruka.
1: Okay that.
0: Kwobwa rakomeye. Cyankarasa. Rwatsi ko yubahuka. Bana yanje.
2: Oui mam, nashitse.
0: Alice.
2: Sa.
0: Ibi ni biki? Chanke byagucanze ntabyo wabonye.
2: Urukuvuga ibiki
0: gamana yanje?
2: Yereka ndabivuga
0: ko. Yera.
2: Yereka ndabivuga ko byacanze.
0: Ibi bintu by'imishahara wabikoze gute? Nyishura.
2: Aho nta nakimwe nihenze nuko nyene.
0: He?
2: Cyo nakoreye mu byo umategeka ndekurira?
0: Umviriza. Utegezwa gukorera kuri bijya space yakoze. Ehe, wewe wasubiye muri mwe bya kera kubera iki?
2: Kubera tandi tegeko rindi ndabona ari ibihindura.
0: He?
2: Ibyo nabyo urazi ko byo wanza guca muri committee de gestion.
0: Alice. Waho keneye ko tuba turashwana. Urashobora kugenda ugakosora ibintu utabanje kunyagaguza.
2: Ndabikosore kandi atakosa je mbona muga mama. Yega je usinshobora kuja inyuma y'amategeko kandi nawe urabitsi.
0: Ibi rero uzanye. Ubizanye ngo je ndabisinye.
2: Yego.
0: Jewe ugakima.
2: Ukurikira.
0: Oya. Alice. Aya mafaranga jewe je niyo mpembwa. Wewe Alice urashobora kunkata umushahara.
2: Oya.
0: Ibi ntibibaho.
2: Ni nkuko ntoshobora no kukongera.
0: Aho ushatse kuvuga iki? Umviriza. Utegerezwa kumpajya nyene na hembwe mu apase. Uravyumva?
2: Mama.
0: Hajya ntukura ko nimeye.
2: Ariko nkuhoresha makosa jewe.
0: Eh, bebe umwana yasaze.
2: Hari ahantu nahamwe yanditse.
0: Wewe icukora.
2: Yanditse hehe?
0: Utegura ibyo ndakubwiye. Hanyuma ukabimpa nkabisinya.
2: Okay.
0: Nta kindi.
2: Nta kibazo. Unyereseho byanditse ndabikora. Sino amakosa space yakoze jewe ntayo nzokora. Sinzoshobora kuyakora.
0: Ehe. Yendabira. Ihera bikindi, ha? Bwa burusho bwanje bwose ko wabumanuye. Byagenze gute?
2: Nuko nyene byahora mama, jewe nta kintu nakiri.
0: Uya suku.
2: Ahago nayo space yaguhaye uzotegezwa kuyasubiza.
0: Sa?
2: Uzoyasubiza.
0: Finalement, je rentre ni wewe, canke ni jewe. Eh? Nico cagukuye mu ikonje hataragira. Wazanywe nakajagari. Eh?
2: Ahago nasubije ibintu
0: ko. Ngira Alice.
2: Kugira abakozi bahembwe bose. Turi he nukwezi omwe kumwe. Muyo twari tubaheranije.
0: Ashaka bigatwengo nka keza kabisa. Hama barinda bisinya. Ndakubaza. Jewe gakima. Alice, ushaka ko dupinga. Turapinga.
2: Mama,
0: uyampa yose hana nakimukura ko.
2: Sinya kugira abakozi bagaruke ku kazi mama. Sinya ibintu.
0: Jamais. Je ndi chef ngaha. Utabihinduye ntavyo nsinya.
3: Sa uje ibi bintu birakomeye cyane gose mukurindira kumenya uko kuri izine bizogenda reka twese turabasomera intererano mwatanze ku gice giheruka ariko kandi nko dusanzwe tubimenyereye

0: uka cyangwa ukawufata ukawukoza ukawugereka ko vya vya biharage ni hehe umuntu aronka bwa budahangarwa bw'umubiri
1: ni urakoze cyane
0: umuntu
1: ubundi na byo gushya kubiharage sinabishize ko sinabishige ko cyane ariko babigabanye baze urateka mu mboga bitwa mu mboga niko twavuganye
0: yego
1: ubwo rero unyubukije ko kera muhira nkiri umwana ntatangura kujya mu bintu byo gushakashaka mbiga kirafise akamaro kifise akamaro kahe harimo ibihagizwe n'ibiki mama yakunda guteka umuhungu hama akawuteka ku biharage nk'uko nyine hama aca cumboga nk'ibigori ngo tukoze cyangwa abishyira mu biraya mba ndababaye njye narumva mbabaye ukuntu ndabaza n'ibi bintu batugaburira n'ibiki numva umenga
0: n'ibintu bitabaho
1: umuhungu none n'ubugari ibyo bintu bijyana gute ntihaba nk'umugenzi wanjye aje akabona ko tujya umuhungu n'ubugari aca ntwenga
0: n'uwo ariko aratwumvira ariko aratwumviriza tubibuka ibyo byinshi hari abumva yuko bitabaho
1: abumva umenga ntibishoboka
0: yego
1: ariko nagiye kumenya yuko mu nyuma ko ababyeyi batugiriye neza cyane batugiriye neza cyane ufashe umuhungu
0: yego
1: ukagusteka mwiza mwiza yabona ko bwire hamwe gacuma umutsima w'ibigori
0: yego
1: ugaca ubifungura
0: yego
1: uba wiyubatse neza kuko uba wiyubatse mu nzira zose ubugaburiye ingingo za amaso ubugaburiye amenyo ubugaburiye amagufa ubugaburiye amara ubugaburiye izindi zingingo zose nabagenda babwira gukora ko ugaca ugaburira rero n'ubwonko kubera bwa bwa bw'ibigori wihereje ubugari bwa bwonko nabwo bukiye buronka ifunguro yabyo ugiye gutotahara bwongeye kandi bugize ubushobozi bwo kwiyumvira kubera wariye intungamubiri ivuye mu kigori umva uba ukoze ikintu wubatse urunani rw'intamenwa
0: ariko iyo tuvuze ubugari bw'ibigori ubugari bw'ibigori genda bushyira mu bihumbi bibiri hari umwe bwa kizungu umwe bwa sembe bwa za kawunga naho ni wacu rese ko babuhingura
1: basigaye babuhingura cyane
0: ariko hariho n'ubundi bumwe bundi novuga kavukire bafata ibigori
1: bakabikaranga bakabisya
0: yego kera muri kahise bashyira ku nsike bakabisya ariko urabona iterambere ryarabaye barabikaranga bakaca bitwara amamashini ikabisya mbega ubu bugari bwa kirundi je nita bwa kirundi bwakaranga n'uburyo bugari bwa kawunga n'ubuhe bugari bwa ofisi akamaro gakomeye kurusha ubundi hajya no mu ishuri ari uwa mbere n'uwa kabiri n'uwanyuma
1: yego ubugari bwa kawunga ni ubwa nyuma
0: kubera ko agashishwa baba bagakuye ko
1: ubundi iyo turiye kawunga tuba ikintu kimwe ibindi bintu bibiri byose byatakaye hari agatimatima gitwa gihumeka kaba mu kigori kajya karatakara
0: naho
1: na sodomayizi iyo nayo barayigurura ikaribwa n'inkoko n'ingurube ubwo rero ibyo byose bitakaye imana yafise impamvu yari yabishyize ko kugira ngo bitugire akamaro ubwo rero umuntu ikawunga ni indya ntindi niyo umuntu ayiriye w'umutindi mu buryo bwo kwiyumvira
0: indya ntindi
1: n'abantu bayifungura biyahereza cyane baba
0: abatindi
1: mu buryo bwo kwiyumvira kenshi babikora ngo ni gisirimu ariko baba bakoze ikosa ryo kurya ibintu bidakwiye niyo mpamvu usanga umuntu yarariye ugasanga inda yamutanze imbere ugasanga izosi ryamutanze inyuma ugasanga umuntu asigaye ameze nk'ifirizone inda ni nini inda ni nini aba ikajya ibintu umubiri we urashaka nibyo bituma abantu barwara constipation
0: muri make uvuga
1: uti nta fibre iba ikirimo
0: wowe muri make uvuga uti ubwo bwari baraburya umuntu akabyibuha ukabona ko ari munini ibiro bikaba byinshi umugabo kwiyumvira kure wapi umutwe nta kinjiro gifite kinini kinjiro mu mutwe
1: ubundi iyo kwiyumvira cyane bituma n'uko ubwonko ari bunini kandi iyo ufungura ibintu bizima ntabwo kwa mujya imboga kugira ngo ziriya mboga nababwiye ntabwo kwa muzirya hogera igihe ukaba nk'umwana muto ariko niyo mpamvu mumbwiye ati ukubukoza ubugari bw'ibigori ni byiza kandi nashyira mbabwiye ati ubukoze urani rw'intamenwa kujya ni ukugaburira ingingo uraba rero ati nagaburiye uraraba ati mbega mu bifunguye ngaburiye iki ejo niho habaho guhindagura ku ifungurwa ibiraya imyungu amateke ibijumbu ibigori uburo ingano sezame amasaka ukagenda uhindura kuko kimwe cyose kijya kucunganira ikindi ukaraba ati ndeye uno munsi ndariye ibinyantete ejo njyogira ibinyamavuta n'ibyamwa

0: Alo, alo.
1: Alo, Santo.
0: Amahoro.
1: Gana buhanza nga mukinini.
0: Bwana buhanza ni sawa.
1: Mukurikira simu wite kansa gritman.
0: We yumva gute?
1: Ni sawa ni sawa ubuntu ibintu ni sawa. Sindaga rero ni tazi na divine konegisa umuntu w'Imana.
0: Cyishunguruka rero mukanya cyita mutitangira itama twagiye.
1: Wambere no wenyine mujyango wa.
0: Ndagushimiye.
1: Na kofi muri kumwe ngaho mu benga bwizwe matino wigirize rogit. Banko de simini mana kongore ati girize rogit. Eka mbone wa mjapaze ngaho mu rugobe abana bane no mudamu wanzu wagirize rogit. Akatwe ngaho mu rugobe ngire abandi ariko ngaho mu rugobe ati uragwaruka numvise ngo ari ku mutwe. Eka mbone ngaho mayikoro kwigiro sinyabigwe ngaho kwigiro nahaye ngaho kwigiro kamwe domekare ngaho katumba ati girize rogit. Yeni nga oye wa kinongo mungwe na rekambane nga kuwa na parawasi nga mungwe na atigizu rogizu rekambane mirasi ya ringa kumuhuza rekambane maritungaye mutambu nyaranza nga ya mutambu chomo zinga mungiacha para atigizu rogizu mzungu yangi santre bire bigora wagaja haki tibanza ya kumbisi rekambane karapiri nga yapuranzi atigizu rogizu wa mutama vunu wanwari nuwehiri nari magamba atigizu rogizu misika ringa mungu katuna pini hari mwaru atigizu rogizu ana muri betro atigirize rogiza bera arenga ku musaga arisene nga mu butoro chege nare minga bukaita atigirize rogiza nti wagena roberi arenga mu kanyosha eza cembona abanwanyi bose ya radio ndundi kiritire iba ko bakagera ati banda yemwigirize rogiza ruhanza rabakunda cyane nti bage wa mutamaga ngo nga mu
0: kinini sawa sawa
1: ari ku kazi kabanezereza mu Imana
0: sawa sawa.

Muminuti biri, muminuti bira zubari gechi saha zine, mwara mandanya mga kwa ramu ifuliza njijuru rgeza ni kuri mirongi tarati numunani, mirongi tarati ni nguyen ngui, mirongo mwana na zibiri. Kwa tuliri mwanizari yuko tubanda nga tuwa nezireza mwe mwese mwuriko mwuruto gabiri. Na chane chane sibazuri nga mga kungwe. Mwede watara mwanizari yuko uriko ugushikira tango manzi nimwe. Nasema nawe. Inyuma ya kari nimbo lawama, huwini nasema nawe. Diamond featuring DJ

0: Alo, alo.
1: Alo, alo.
0: Mahoro.
1: Alo, Mahoro Santos.
0: Misawa.
1: Mahoro kweri.
0: Mbe mwe habaga umukundiki.
1: Ego bagabo.
0: Eh.
1: Tukundiki.
0: Ego.
1: Tulirimba nkutwa nyene turadukunda.
0: Nuko murakora no kuronderera umuryango.
1: Byose byose muravugana rero n'umunwanyi.
0: Ehe.
1: Alereke nga mukininda.
0: Nawe ninde?
1: Erike.
0: Yurike mukinindo, sawa sawa bwana Yurike. Na kalirimbo ka mbere nakahe ucugira ko?
1: Kalirimbo ka Aruvera Muhimba.
0: Oya nakuronka wihangana saba kandi.
1: Ah, sawa sawa cunshira muri rwo wiga kubona kaose kariko kose ntangora.
0: Ndagutwara muri Tanzania cyangwa muri Congo?
1: Aya kana Tanzania ni sawa.
0: Salamu raikunda.
1: Rekalero nduge nga muri commune Kirundo.
0: Ehe.
1: Done vumi ndabona mu byibandere yo dinoza kamanda tibandanya bitagatifu. Yembona nabo tuvuka nari we nzi imana gira ari yo ndiyo kugaherize tinanzo yifenga tijero gi. Kaje kaga mu kinindo ndabone yo witayira koze nga ndaje butike nga mu kinindo nyene tijero gi. Wo witawirije niwo witayinoza tijero gi. Yembona na Robert nga mu kanyosha tijero gi za yuri Mbona na chekecheke nga mu busorotiye bana tibandanya bitagatifu. Bana tijero giza rero mwese ti aho kalirimba gace kabanezeye. Sawa sawa.
0: Sawa. Mr. Nice nawe ngo yaraje. Mr. Nice na das kuma mwiru kakera mkarinibo kiwe kikulacho Mr. Nice kikulacho ngako kachikawa na kawa nezelezi Tugature Siriro Amerika alimuli venshi wa gakunda ngako

0: yabuhanza ngaho mu kinindo kigira ibihe byiza reka cyamuna twingisenga mu kabondo kigira ibihe byiza reka cyambona n'umwami w'ishyamba kibanangira ibihe byiza reme ku kayitaje mu busoro kigira ibihe byiza mane pera ngaha ku musaka kigira ibihe byiza reka mbane wa Kenya igihanga Claude igihanga na yasana igihanga kigira ibihe byiza wereke ngaha igihanga na damba ati ngaha igihanga na ruyu kigwi imana niba agiye atazira ntumangende kigira ibihe byiza reka muri rusange abakunzi bisamize indundi kirikire aho baherereye ndabifurize kugira ijoro ryiza akariri uyu munsi ibyuma birameze neza ngira ngo
1: wano byumva ni kubarekana ku bantu bameze neza
0: na cyane cyane rero umuce munda birakajya karirimbo ko kwirukana amashetani kajya karirimbe ariko ndibuka neza karirimbye ndakibagiye gato
1: aho karagubira gucyanze
0: bakagemba nabinshanze kabisa binshanze imigambi yawe si nk'iy'abantu na cyane cyane kajya originale mugabo katasubiyemo hari hako bazanye katubiyemo kajya ka originale uca ukabona
1: none je ndaho ibya pirate bebasha
0: nawe oya wenda kwemera na cyane cyane abakunzi bisamize bose tubanaye mugira ijoro ryiza murakoze maitre santos
1: turagushimiye bona
0: ndamuba mubaha mubwiteka.

0: Allô?
1: Amahoro
0: Karavi. Amakuru y'iminsi wana. Uno munsi n'umunezero ntangira ivyuma ewa ni kubandika na kubanduga. Ego pe, iyo nkuru ni nkuru y'imva.
1: Reka mbere kuri wowe na Sandro se nakwishyura ikigero cyiza.
0: Ndagushimi.
1: Ego mbona amenyesha makuru bose b'indundi kirikira agira ijoro cyiza.
0: Ku izina rya bose reka ngushimire.
1: Mbona hano Robert avuye ngaho ku murongo kigira ijoro cyiza. Ngaho ku musakana na ngaho muri Petru. Kamane kurote ngaho igihanga, kurote ngaho igihungwe, niba kibakenya ngaho igihanga kigira cyiza. Kamane bahise ngaho serese ngaho mu karitsiye miriwa, niba agiye deho ngaho mu serese. Kamane burina ngaha mukinino nayo kubona kigero cyiza niba agiye na dina ngaha mu kanyoro. Kamane cyo umuti wacu umuti kigero cyiza mbone abakunzi bose n'undi kirisiye niba agiye bosco ngaha ikiri na dominico. Turabagabiza ngaha mukinino kigero cyiza.
0: Yego.
1: Yego n'abantu bose bibere ngaha mukinino ngaha ku muhanda bifuza. Ntacyo ndirimbo Santos.
0: Niyihe?
1: Yo nkunda indirimbo mukwe mwema kabisa ndayikunda cyane rwose.
0: Ya mukwe mwema.
1: Yego, iyo hera abakozi bose b'indundi kristiyani ati arasina ngaho mu busoro karate ni yakibagiye. N'uyo no wera ngaho mu kanyosha tugana nyabisa.
0: Yego.
1: Yego abakozi bose b'indundi kristiyani Gerard ngaho mu kabo imwe rimwe araho ya madutasha. Guhanza wewe guhanza. Guhanza ndamwibagiye no no bangitse nabi gose cyero ki.
0: Sawa.
1: Sawa sawa muheza.
0: Wayumvise one.
1: Rata nama de kuyumva kabisa.
0: MK mwema.
1: Ego sawa muheza.
0: Sawa.

0: Allô, allô.
1: Oye, oye, oye, oye, oye, oye.
0: Chege.
1: Wenyene, wenyene, na wala wakicha wakuzi, ndundi kati, ndundi kirikiri, watu ndo wafu yaki. Big up to you. Na wala wala kuni ndundi kirikiri,
0: Sawa.
1: Ya, wabia tikwele rata manya wako nda chane gote mubuchoro. Kisofi koronele tabi jisha mkamesa pia. Mkukere na talimi.
0: Sawa.
1: Na wabra matara kimumerele.
0: Sawa.
1: Ya, na wabia mwusu na wabia kimutaji unangenda wandi kwa rafosu watazira ndange seti ili mwana wakati ngari ya. Tuka pato pisira deni desa ndura zenge kima kambori ngari ngara. Akaruma shaka uja mjura rafu. Yo, ya kakwa.

0: Alo, alo.
1: Alo, alo, Mr. Santos.
0: Amahoro.
1: Amahoro, cha.
0: Ndabona waryohewe.
1: Waryohewe nyene, erega inzira nziza. Si ukunda kuvuga ngo uyicamwo na kabiri canke kanare.
0: Yego.
1: Yego, na cyane cyane mugabo rero ka karimbo sindanaku.
0: Akaririmba kahe muntu w'Imana?
1: Kandi kaguma gahakwa kunca.
0: Kutakambwiye, ndakwambwiye.
1: Oya ne nakavuze nubwo gasubiriye kumera nka kancanze gatoyi.
0: Sha nta muntu asaba karemo reka kukamuha kwiri.
1: Oya hari igihe nyene kubera ngira akaza karancanga ntashoreka mbanze ntashabonane nibagiye. Uwo Dominique si burya hariya nyene usanga byatse mugabo nawe narakwikundiye. Reka tumana na Dine ngaha mu Kanyosha ati igira ibihe byiza. Reka mbone Arisine mu Busoro ati igira ibihe byiza. Reka nje mbona uya Diodone ngaho ku ipine ati igira ibihe byiza na Claude mu Rusubi ati igira ibihe byiza. Reka nje mbona uwo Didas ngaho ku Bugarama ati igira ibihe byiza. Reka nje mbona uya Rishari hariya mu Gihoga ati igira ibihe byiza na Francis ku izina rya Amazi ati igira ibihe byiza. Reka nje mbona na Kansu urahe Nairobi hariya muri Kenya ati igira ibihe byiza. Cyane cyane icyo mbona uya Siriwa muri Amerika ati igira ibihe byiza. Smake mu Rwanda na Jerome ati igira ibihe byiza. Yego nje mbona n'uya Fabi Rose Kumusaga n'uwitwa Penelope.
0: Nubagiye atadusubika karirimbo nta kundi.

0: twakira umunwanyi wa nyuma umunwanyi wa nyuma allo
1: ano nezo
0: amahoro
1: sawa
0: ninde tuyagu twakuyuriye kumenga ufise makenga
1: mwata mwigwire
0: aha ni waye umunwanyi wa nyuma twagiye kandi ntuse bakaririmbo turi ko twirukana imibuno ama shotani
1: sawa sawa yego umuryango wabo
0: sawa sawa
1: aja kode ngao mesh makuti andagi choji
0: sawa sawa
1: ati manyana tuvukana bose andagi choji
0: ego
1: nawa faranga nyi twa turi kumenga nyi na mukanyosha twandagi choji
0: aha
1: batiranga ku masara twandagi choji ari sine mu sorona tare minga ukaita twandagi choji
0: ego
1: nayi menye nga tuvuka twandagi choji
0: sawa sawa
1: nawa misikaro ngao muko nawa fidibe twandagi choji
0: ego
1: oya mwae nayi nawe twandagi choji Uno ngai busima tana bijo jip.
0: Ego.
1: Aho onye. Ari buze ari kaade ngaho onye nyene. Mina tana bijo jip.
0: Sawa sawa.
1: Tayira musara tana bijo jip.
0: Turagushimi.
1: Sawa sawa.
0: Turugayimirongo ari kwigufuri tukubite kwigufuri.